0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Allalubo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da su gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari, za a ji dalilan da ke sa Hausawa yin tururuwa zuwa tafiya Tirani kasar Libya. Duk wanda hadirin da ke tattare da zuwa wannan kasa da ke arewacin Afirka. Sannan za a ji fashin buki daga masana kimiyyar siyasa kan tayin Iran na shiga tsakani a rikicin Saudiya da mayakan Houthi na Yemen. A Niger kuwa gwamnatin kasar ce ta kafa wani kwamitin bincike kan matsalolin da suke dabaibaye hakar man fetur. Sannan a Najeriya, gwamnatin Taraba ta haramta binne gawarwaki a gidaje ba tare da amincewarta ba, za a ji ko menene dalili da kuma martanin da ya biyo baya. Amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Russia ta kai sabbin hare-hare kan cibiyoyin makamashin Ukraine tare da kashe mutane shida. Trump ya sanar da shirin Amurka na fara bincike da haƙo albarkatun ƙarƙashin ƙasa a tsibirin Greenland. Amurka da Burtaniya sun ban kaɗo tare da rusa wata babbar ƙungiyar 'yan damfara ta kafar intanet a Ghana. Rundunar haɗin gwiwar sojoji da Saudiya ke jagoranta ta sanar da cewa ta kai hare-hare ta sama kan wasu muhimman cibiyoyin 'yan Houthi a Yemen a ranar Talata. Ciki har da wuraren da ke taimakawa 'yan tawayen wajen gudanar da yaƙi da kuma wasu cibiyoyin samar da man fetur. A daren jiya Talatar kuma an ji ƙarar fashe-fashe da dama a wasu sassan Saudiya, sai dai hukumomin ƙasar sun ce sun daƙile jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami da dama da aka harba wa birnin Riyadh da wasu cibiyoyin man fetur. Rahotanni sun ce tarkacen makamai masu linzamin da aka daƙile sun jikkata mutane hudu yayin da gobara ta tashi a wani yanki na kamfanin man Saudiya na Aramco. Wannan sabon tashin hankali na zuwa ne bayan hare-haren 'yan Houthi ciki har da wanda ya sanadin mutuwar mutum 13 a filin jirgin saman Riyadh. Kuma ana fargabar cewa rikicin zai ƙara raunana tattalin arzikin Saudiya wanda tuni ya fara fuskantar matsin lamba sakamakon matsalolin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz da Bab el-Mandab. Russia ta kai sabbin hare-hare a Larabar nan kan wasu yankunan Ukraine ciki har da Kiev babban birnin ƙasar. Duk wanda sanarwar dakatar da kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Lahadin da ta gabata. Rahotanni daga Kiev na cewa an jiyo ƙarar manyan fashe-fashe a birnin bayan saukar wasu makamai masu linzami kan muhimman cibiyoyin samar da wutar lantarki. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa ba ta samu wani gargaɗi daga ƙasashe ƙawayenta na yammacin duniya kafin harin ba. Yana mai zargin Rasha da ci gaba da kai hare-hare kan muhimman ababen more rayuwa. Magajin garin birnin Kiev ya ce harin ya kuma shafi wani gidan jama'a a yankin Desnyansky. Sannan an samu rahoton mutuwar akalla mutane shida yayin da wasu da dama suka jikkata. Wannan lamari na ƙara tayar da hankalin Ukraine kan makomar tallafin bayanan sirri da tsaro daga ƙawayenta, waɗanda take dogaro da su wajen ganowa da kuma daƙile hare-haren Rasha. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa a daren jiya Talata, ƙasarsa na shirin fara wani gagarumin aiki na bincike da haƙo albarkatun ƙarƙashin ƙasa da suka ƙunshi man fetur da iskar gas da kuma ma'adinai a tsibirin Greenland. Hakan na zuwa ne ƙasa da wata guda bayan da Amurka ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da ke ƙara kusantar da ita da tsibirin na Greenland, yanki mai cin gashin kansa da ke ƙarƙashin ƙasar Denmark. A cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, Trump ya ce nan ba da jimawa ba za a fara wannan gagarumin aiki sai dai ba tare da ya bayar da cikakkun bayanai kan lokacin farawa ko kamfanonin da su gudanar da aikin ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. A nan kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Taiwan ta amince da sayen kashi 30 cikin 100 na iskar gas da Amurka za ta rika fitarwa ta hanyar sabon bututun iskar gas da za a gina a Alaska. Trump ya sanar da hakan ne a yayin wani taron yakin neman zaɓe inda ya ce yarjejeniyar za ta shafe shekaru 20, kuma Taiwan za ta zuba dala biliyan 4 da 400 a aikin baya ga kuɗin sayen iskar gas ɗin. Shirin aikin gina bututun iskar gas din na Alaska ya dade yana fuskantar tseko sakamakon matsalolin muhalli da kuma ayoyin tambaya da ake dasawa kan ribar sa sai dai Trump ya ce a yanzu komai ya kammala domin fara aiwatar da shi ana sa ran bututun zai rika jigilar iskar gas daga arewacin Alaska zuwa kudancin jihar kuma wato matakin na daga cikin kokarin gwamnatin Trump na faɗaɗa kasuwancin makamashin Amerika a duniya da kuma ƙara ƙarfin fitar da gas zuwa yankin Asiya. Hukumomin Amerika da Burtaniya sun gudanar da wani gagarumin samamai wanda ya kai gaban kadawa tare da rusa wata kungiyar 'yan damfara ta kafar internet a Ghana. Sakamakon samaman an kama mutane 19 a Ghana da kuma wasu 9 a Najeriya. Sannan an kwace na'urorin sadarwa 303. Haka kuma binciken ya kuma gano mutane 117 'yan Najeriya da aka yi safarar su ba bisa ka'ida ba tare da tilasta musu yin aiki da kungiyar damfarar kuma a yanzu haka ana shirin mayar da su gida. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta yaba wa kamfanin Meta da sauran kamfanonin sadarwar zamani bisa rawar da suka taka wajen bayar da muhimman bayanai da suka taimaka wajen gudanar da aikin. Kamfanin Meta ya bayyana cewa ya goge sama da asusu miliyan 3,700 na kungiyoyin 'yan damfarar a shafukan Facebook da kuma Instagram. Aikin dai na haɗin gwiwa ya samu tallafin manyan kamfanonin sadarwar zamani guda 9, ciki har da Google da Microsoft da OpenAI da Starlink kuma ana kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da damfara ta kafar internet da kuma safarar mutane a yammacin Afirka. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Za mu faro rahotannin namu ne daga arewacin Afirka. Shekaru da dama ana samun rahotannin cin zarafi da kuma gallazawa bakin haure a ƙasar Libya. Sai dai duk da haka ko kuma duk da waɗannan haɗira wasu Hausawa na ci gaba da kwarara zuwa ƙasar ta Libya domin neman abin dogaro da kai. To ko me ke jan hankalinsu zuwa wannan ƙasa kuma yaya suke gudanar da rayuwa a can? Hawa'u Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
2: Libya na daga cikin ƙasashen da baƙin haure daga sassan Afirka ke zuwa domin neman aikin yi da inganta rayuwarsu. Yayin da wasu ke amfani da ƙasar a matsayin hanyar tsallakawa zuwa Turai, wasu kuma na zama a cikinta domin neman kuɗi da tallafawa iyalansu. Sai dai neman aiki a Libya ba ƙaramin ƙalubale ba ne, musamman ga baƙin haure da ba su da cikakkun takardun zama ko aiki. Wasu na samun ayyukan gine-gine, gidajen cin abinci da aikin gida, amma ba duka ke cin moriyar wahalar da suke sha ba domin wasu na fuskantar rashin biyan albashi da sauran matsaloli a wuraren aikinsu.
3: To cin zarafi ko kuma wulakanci ko wani makamancin haka a nan ƙasar Libya musamman bakin fata gaskiya zai yi wahala a ce mutum bai fuskanci wannan matsalar ba saboda ko ni ma nan a farkon zuwa na nan ƙasar Libya akwai lokacin da Laraba suka zo suka dauke mu aiki. Ba su biya mu ba muka ce kudin mu ba suka ce ai aiki bai kare ba sai dai gobe mu kuma mun san aiki ya kare kawai dai ba su so su biya ne
2: sai dai matsalolin da bakin haure ke fuskanta a Libya ba su tsaya kan rashin biyan albashi kawai ba wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana yadda bakin haure masu neman mafaka da 'yan gudun hijira ke fuskantar take haƙƙin dan adam a ƙasar Rahoton ya yi nuni da matsalolin sace mutane kama su ba bisa ka'ida ba tsare su na dogon lokaci da kuma tilasta musu biyan kuɗin fansa kafin a sake su. To amma duk da waɗannan haɗira me ke sa wasu Hausawa ci gaba da zuwa Libya? Rashin wadatattun ayyukan yi da matsin tattalin arziki a ƙasashensu na daga cikin dalilan da ke sa wasu ɗaukar wannan kasada. Wasu na ganin cewa ko da yake akwai haɗari, samun aiki a Libya na iya ba su damar tara kuɗin da za su tallafa wa kansu da iyalansu.
4: Ina jin daɗi zamana a Libya, in kika ɗauki a ƙasashen Afirka ma gabaki ɗaya, a yanzu wannan yanayin da ake ciki, babu inda zaka zo kai nema ka samu irin gaskiya kamar ƙasar Libya.
2: Yayin da wasu ke samun abin masarufi daga ayyukan da suke yi, wasu kuma na shan wahala ba tare da samun haƙƙin aikinsu ba. A ɗaya ɓangaren kuma kasancewar Libya a gabar tekun Bahar Rum ya sanya ƙasar zama ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da baƙin haure ke bi domin shiga Turai. Sai dai ba duka masu zuwa ƙasar ke da burin shiga Turai ba, wasu na zuwa ne kawai domin neman aiki da tara kuɗi, duk kuwa da matsalolin da ka iya fuskantar su. Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da jan hankali kan cin zarafin bakin haure a Libya, matsalar rashin ayyukan yi da matsin rayuwa a kasashen su na ci gaba da zama abubuwan da ke ingiza wasu zuwa neman arziki a can.
1: Rahoton Hawa'u Sama'ila kenan. Yanzu kuma bari mu nufi yankin Gabas ta Tsakiya. A daidai lokacin da fada ke ƙara kazanta tsakanin mayakan Houthi na Yemen da kuma Saudiya, Iran ta mika ta yin shiga tsakani domin sasanta bangarorin biyu duk wanda ita ma kanta tana cikin yaƙi da Amurka. A dangane da wannan batu ne daga nan Bon abokin aiki na Yakubu Umar mai gizawa ya tuntubi Farfesa Sharif Gali Ibrahim masanin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa a Najeriya. Ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
5: Abu ne wanda yake yana da kyau amma kuma za a iya bashi ainihin fassara kala-kala. Na daidai duk inda ake rikici a duniya, ai za ka ga akwai kasashe da dama sun yi yunkurin ba da shawara da kuma ba da gudunmawa ta yadda za a kawo ƙarshen yaƙi. To haka kazalika wannan rikici da ya balle tsakanin ƙasar Saudi Arabia da kuma su waɗannan mutane na ƙasar Yemen ma'ana Houthi, ana iya a samu wasu ƙasashe su shiga yaƙin. Musamman ƙasar Amurka, ƙasar Isra'ila. To idan kuma waɗannan ƙasashe suka shiga wannan yaƙi, tabbas za a kushe wannan ƙungiya ta Ansaru ma'ana ƙungiya ta Houthi. Wannan kuma abu ne da Iran ba ta so ta gani saboda tana mara musu baya.
6: Professor, baka ganin kamar akwai wata ɓoyayyen manufa da Iran in ke son amfani da ita domin cimma wasu muradanta na siyasa a cikin wannan tayi da tayi?
5: Ai, duk wani ɓoyayyen manufa da Iran za ta ɗauka ba ta taɓa ɗaukan wata manufa don ta cutar da wata ƙasa ba. Face ma taimaka wa waɗanda suke an danne su na ƙasassu ne, an hana su ƴanci, ana zalunta su. Amma a wannan in akwai wata manufa da Iran take da shi, ba wani abu ba ne da ya wuce ba su a murƙushe waɗannan mayaƙa ma'ana ƴan Houthi kamar yadda aka kashe mata mutanen Hamas, aka yi musu raga-raga, aka kuma fara kashe mutanenta ƴan ainihin Hezbollah da ke Lebanon. Sannan duka waɗanda take mara baya waɗanda idan abu ya ci tura suna iya su taimake ta, kaga kenan an gama da sunan da nan a wannan lokacin.
6: Wasu za su ga kamar Iran na sa amfani da wannan ne domin nuna ƙarfin faɗa a jinta a wannan yanki na Gabas ta Tsakiya. Ku ya kuke kallon wannan tunani na wasu?
5: To ai, ko mutum ya so ko mutum kar ya so, Iran ta riga ta fito da wannan ƙarfi, kuma wannan ƙarfi ƙarfi ne wanda dama tun tana da shi amma ta ɓoye shi kuma ba ta nuna ba.
6: Kana ganin wannan tayi na Iran zai samu karɓuwa nan take daga wannan ɓangare na Saudiya duk da cewa akwai wata rashin fahimtar juna a tsakaninsu?
5: Mai rabon ya jijiki ba lallai ba ne karɓi wannan tayi da Iran ta yi mishi. Sannan kuma ina ganin cewa akwai barazanar wasu ƙasashe wanda take sauraron su, wanda take ganin girmansu. Tana iya su zuga ta take karɓan wannan tayi musamman ma ƙasar Amurka da ƙawayenta.
1: Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan masanin kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa a Najeriya. Idan muka nufi wato jamhuriyar Niger, gwamnatin ƙasar ce ta kafa wani kwamitin bincike kan matsalolin da suka dabaibaye haƙar man fetur a ƙasar, waɗanda suke yawan haddasa lokaci zuwa lokaci matsalar ƙarancin man fetur ɗin a yankunan ƙasar da dama. A tsawon watanni uku da kwamitin zai shafe yana aiki, zai gudanar da bincike domin gano dalilan da suke hana ruwa gudu. Akan wannan batu, wakilinmu da ke Yamai, Gazali Abdu Tasawa, ya aiko mana da wannan rahoto.
7: Gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne kwanaki kalilan bayan da yankuna da dama na ƙasar ta Nijar suka fada matsalar ƙarancin man fetur, wanda kuma a kan sane gwamnati ta kafa kwamiti na musamman domin tantance matsalar da ke hana ruwa gudu a cikin harkar man fetur a ƙasar ta Nijar. Kamar yadda Firayim Ministan ƙasar Kana jagoran kwamitin Malam Muhammad Ali Lamin zan yi ƙarin bayani.
8: Plusieurs points ont été.
7: Yace tani dai muka gano wasu daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala ta ƙarancin man fetur a ƙasa, matsalar da muke zargin ma wasu ne suke haddasa ta da gangan. Kuma tuni muka fara aikin tantance matsalolin kabili da ba'ari da suka dabebeyi harkar man fetur a ƙasar ta Niger. Amma domin tabbatar da wannan aiki ne a hukumance, yasa a yau muka kafa wannan kwamiti. Kwamitin zai kuma nazarin yadda a nan gaba za a ƙara yawan man fetur ɗin da ake tacewa a matatar man ta Soraz da ganga 15,000 zuwa 20,000 a kowane yini. Kazalika yayi nazarin hanyoyin biyan kudaden bashi da ke akwai tsakanin gwamnati da kamfanin Sonidep da kamfanin dillancin wutar lantarki na ƙasa na Nijelek da matatar man ƙasa ta Soraz da kuma kamfanin CNPC na ƙasar China, tare da ɗaukar sauran matakai na kawo ƙarshen matsalar man fetur ɗin baki ɗaya. Sai dai duk da haka kungiyar kwadago ta JNDPP ta masu gidajen mai da shagunan sayar da sauran kadarorin mai a ƙasa ta bakin magatakaranta Alhaji Abbas Maila ta ce akwai buƙatar faɗaɗa kwamitin ga waɗansu ƙungiyoyin da ke da ruwa tsaki a harkar kasuwancin mai a ƙasar ta Niger idan ana son aikin kwamitin ya yi nasara.
9: Duk kamfanin wato da ka ɗauka daga Soraz zuwa Sonidep zuwa masu suhuri zuwa ga promoter masu station, ana son kowa ya samu albarkacin wahalar da yake. Kenan abin da ya cancanta, ya kamata a cikin wannan kwamiti a samu duka wanda zai wakilci wannan mutanen. Duk dai wanda abin ga ya shahwa ne a za a yi zama na gaba ɗaya in ya so a samu abin da zai warware matsalolin da ya shahi filiyarkin harakan majali a Nijar. Ba amma duk shawarar da za a yi in aka yi wariya a cikinta, to wallahi wurin jiya noman goji tana yiwa a komo kuma halu a sake zama.
7: Gwamnatin dai ta ce kwamitin na iya tuntuɓar duk wani mutum ko ta ƙungiya domin neman gudunmuwarsa idan buƙatar hakan ta taso a cikin tafiyar da aikin nasa. Kuma zai dage ga samar da matakan ƙarfafa yaƙi da sarandan mai da sauran muggan ɗabi'u da ke dabaibaye harkar mai a ƙasar ta Nijar, ta yadda za a iya kawo ƙarshen matsalolin man baki ɗaya a ƙasar shekara ɗaya. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: Tokar da dai a sha'afa, waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Daga batun man fetur a Niger sai kuma batun cin hanci da rashawa da ke ci gaba da janyo wa gwamnatin ƙasar Kamaru asarar magudan kuɗaɗe. Da wani rahoton shekara-shekara na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar, wanda aka gabatar a hukumance a birnin Yaounde, ya bayyana cewa wannan mummunar ɗabi'a ta janyo asarar kudaden gwamnati da yawansu ya kai sefa biliyan 6.2, lamarin da ya sake buɗe ayoyin tambaya ko kuma ya buɗe muhawara kan yadda ake wato yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar da kuma yadda ake kare dukiyar al'umma. Daga Duwala ga rahoton wakilinmu Zakari Sadu.
10: Wannan rahoto ya fito ne da wani yanayi mai tayar da hankali, inda aka samu ƙarin asarar kuɗi sama da sefa biliyan 2 idan a kwatanta da shekarar da ta gabata. A cewar Gilbert Famalo, ɗan siyasa mai fafatukar yaƙi da masu almundahana da dukiyar ƙasa, akwai buƙatar haɗin gwiwa tsakanin hukumar cin hanci da ɓangaren shari'a. Ina Conakry ba ta da cikakken ƴancin gudanar da ayyukanta yadda ya kamata. Idan ita kanta ba za ta iya ɗaukar matakin kai mutanen da ake zargi ko waɗanda abin ya shafa gaban kotu ba, to idan ta gama gabatar da rahotonta kawai ta miƙa shi ga kafafen yaɗa labarai sai kuma a tsaya a nan, wannan babbar matsala ce. Dangane da wannan hali, Conakry ta yi kira da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Shi yasa Paul Roger Eyouk, lawyer a babbar kotun Duwale, ya ce
11: La Conakry se borne à recevoir des dénonciations.
10: Hakika abin da ake bukata shine samar da ingantacciyar alaka tsakanin Conakry da ɓangaren shari'a, ta yadda binciken da hukumar ta gudanar zai iya haifar da matakan shari'a na zahiri maimakon tsayawa kan tattara bayanai da walafa rahotanni kawai.
11: On prend des dénonciations, on dit que bon, on a dénoncé.
10: Hukumar ta jaddada muhimmancin samar da sabbin hanyoyin magance matsalar, ciki har da mayar da ayyukan gwamnati zuwa tsarin zamani na amfani da na'urorin zamani domin rage sa hannun mutum kai tsaye. Wasu matakai tare da ƙarfafa hukunci kan masu aikata laifukan cin hanci da rashawa. Sai dai ita wannan hukumar galibin 'yan Kamaru ba su amince da aikin da ba sakamakon rashin ɗaukan matakan da suka dace. Rahoton ya kuma nuna cewar hukumar Conakry ta samu ƙorafe-ƙorafe guda 8,000 a shekarar 2025, saɓanin guda 10,000 a shekara 2024. Wannan na nufin an samu raguwar korafe-korafen guda 2,884, sai dai raguwar korafe-korafen ba laidai ta tabbatar da cewa cin hanci da rashawa ya ragu ba. Hukumar ta kuma bayyana cewa binciken da aka gudanar a yankunan Adamawa da gabar teku ya kai ga cafke mutane 23 a lokacin da ake zargin suna aikata cin hanci daga cikin fannoni 12 da rahoton ya bayyana a matsayin waɗanda cin hanci ya fi shafa akwai harkokin filaye, aikin gwamnati, kuɗi, ilimi, kwangilolin gwamnati, ruwa da makamashi, lafiya, kasuwanci, gandun daji da kuma sufuri. Abin da ya rage shine yadda hukumomi da abin ya shafa za su mayar da waɗannan al'umma zuwa matakai masu tasiri. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
1: To idan muka gangara Najeriya, gwamnatin jihar Taraba ta ɗauki matakin haramta binne gawarwaki a gidaje ba tare da amincewarta ba. Kuma tuni wannan mataki ya haifar da tice-kuce a faɗin jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu Mubarak Aliyu Sabayaro.
12: A cewar wata sanarwa da babban lauyan gwamnatin jihar Taraba kuma kwamishinan shari'a, barista Yakubu Mai Kasuwa Sani ya fitar, ya bayyana cewa daga yanzu wannan dokar ta fara aiki a faɗin jihar, kuma za a aiwatar da shi ba tare da nuna bambanci ba. Ga kuma ƙarin bayani da kwamishinan shari'a ya yi wa DW.
13: Society irin namu da ba ruwa mutane suna sinking borehole, you will agree with me that akwai health hazards associated with binne-binne a gida.
12: In an samu mutum da karya wannan doka, kamar wane mataki za a ɗauka a kan shi?
13: Akwai tara kuma za a kai mutum kotu. Dokan da ya hana bizini mutane a gida ya nuna cewa duk wanda ya aikata wannan laifin, in mutum zai zama dole ya binne mutum a gida, zai yi applying zuwa gwamnati cewa ga dalilan san da yake so a bari a binne mutum a gida. So government za su ba da permission. Akwai wayansu kuma mutane da muka san su, mutum zai zo ya shiga filin wani sai bizine mutum a wurin, gobe sai je kotu ya ce ai shi ya bizine dan uwan shi a wannan filin, ya dade da mallakan filin nan ya kai shekara 1000. Wannan ma yana cikin dalilan da yasa muka yi wannan doka din.
12: Sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama a jihar Taraban sun nuna adawa bisa wannan matakin, tare cewa hakan ya take kundin tsarin mulkin ƙasa. Barista Lukuman Mai Hanci wani lauya ne a jihar Taraban.
14: Ba doka bane ma na farko, domin oda ne ya faɗa magana kawai gwamnati ta zauna kawai ba tare da an yi doka da majalisa ba kuma an jira yin al'umma ba, wannan kawai wani shin ƙarshe ne.
12: Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa dama tun farko binne gawaki a gidaje ba abu ne da ya dace ba, domin hakan na iya zama babban barazana ga kiwon lafiyar al'umma. Dr. Danga Ai Danga wani babban likita ne a birnin Jalingo.
15: Kamar wasu anguwanni za ka gani suna na anguwanni wanda ruwa yana fito daga ƙasa, su kuma kamar misali da rani ba za su damu ba. Kamar anguwan da ana samu aladu za su zo suna tonewa, sannan kuma in aka ɗan yi ambaliyar ruwa kaɗan sai ka gani har akwai lokacin da wasu anguwanni za ka gani gawaki sun fito a haka, sai ka gani an fara samun cututtuka.
12: To komai addinin Islama ta tanada dangane da binne mamata? Tambayar da kenan na yi wa shugaban majalisar musulmai ta jihar Taraba, Malam Bashir Modib Muhammad Adama.
16: Addinin musulunci ya tanadi idan musulmi ya rasu ko musulma ta rasu, babba ko yaro, a kai su makabarta.
12: Sai dai ga mabiya addinin Kirista batun ya sha bamban, domin kuwa Reverend Josiah Bamburu ya ce babu wani ka'ida da ake da shi, lallai dole sai an binne mamaci a makabarta.
17: Ba wani doka da addinin Kirista ta ayyana cewa idan mutum ya mutu dole sai an kai shi makabarta, ko kuma ya zama dole sai a bizne shi a gidansa. So idan addininmu bata sa doka cewa dole ne a kai mutum magabarta ba, to ina ga kamar idan mutum ya haka, ina ga kamar ya ɗauko hanyar kuskure bisa ga kwesuwar littafi mai sarki.
12: Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa daga Eola a Najeriya.
0: Himma dai matasa.
1: To a rahoton namu na himma dai matasa, za mu nufi ne jihar Kebbin Najeriya, inda wata matashiya ta rungumi sana'ar haɗa takalma na zamani iri daban-daban, lamarin da ke taimakawa a rayuwarta. To kowane tudu da gangare na ƙalubale ta haye kafin ta kai ga gaci. Ga ma'auya Abubakar Sadiq da ƙarin bayani.
18: Matashiyar mai suna Aisha Umar Faru take cikin garin birnin Kebbi ta ce ta dauki dogon lokaci tana gudanar da wannan sana'a ta yin takalma a kokarin da take na son ta tsayu da kafafunta ko da kuwa ta yi aure. To amma sai dai ta ce akwai tarin matsaloli da kalubale da take fuskanta ga sana'ar, amma kuma duk da haka ba tare da takare ba.
19: Yanzu kalubalen da nake fuskanta kaga rashin jari, in mutum bai da jari isasshe wanda zai yi sana'a yana ɗaya daga cikin kalubalen da mutum zai fuskanta. Kaga in mutum na da jarin shi zai yi takalman shi, ko da ba a sai ba zai yi ta yi ya aje, kaga duk lokacin da ake buƙatar su za a same su. Kaga bashi yana karya jarin mutum gaskiya. Ana tambaya kaga in mutane sun ɗauka bashi, ko da mutum yana son ya yi wasu ba zai samu kuɗin da zai wasu ba, saboda mutane sun ɗauka bashi kuma ba su bashi kuɗin shi ba sun riƙe.
18: Matashiyar ta ce sana'a irin wannan dole sai an yi haƙuri, yayin da ake ƙoƙarin gina ta ake kuma son ta bunƙasa. Domin da farko customers ba su san kana yi ba, amma sannu a hankali kuma komai ke daidaita.
19: In mutum ko da bai samu customers nan da farko ba, nan gaba kaga mutum in Allah ya taimaka mishi zai iya samun customers. Abun nashi ya bunƙasa in dai mutum ya yi haƙuri.
18: Matashiya Aisha Umar take wannan sana'a ta yin takalmi ta ce tun bayan da aka fahimci ta ƙware ga sana'ar a unguwarsu, iyayen yara suka rika kawo mata 'ya'yansu domin ta koyar da su irin wannan sana'a. Ga wasu da suka koyi sana'ar.
20: Na Huwa Abdullahi Lamani. Na ɗau tsawon wata uku ina koyon sana'ar takalmi. Na koyi takalmin maza, takalmin mata, takalmin yara. Za su taimaka min sosai wurin dogaro da kai, ba sai ka jira wani ya maka abu ba, zan riƙo da kaina.
21: Sunana Amina Amina Ilu. Na koyi abubuwa da dama a cikin sana'a, kamar yadda ake haɗa takulman da sauransu. Wata uku ana koya muna. Ina so kamar yadda na koya nima ilimin da na samu na koyan ma wasu su masu amfana.
18: Matashiyar ta ce a yanzu akwai burin da take da shi ga wannan sana'a. Daga tabin ƙasa kuma an santa ko ina.
19: Sana'an nan tawo da na fara haka kaɗan. Allah Ubangiji ya nuna mini ranar da na buɗe nawo kamfani na kaina na koyon takalim. Shi ne fatan da nake da.
18: Ko ba ga ɗaukar nauyin kanta ga hidimomin rayuwa, Aisha tana taimakawa ƙannanta da sauran 'yan uwa sakamakon wannan sana'a. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Kebbi a Najeriya.
1: To cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan, kuma ina gama ƙarshen shirin gabaki ɗaya sai kuma da rana idan Allah ya lubomu da yardar Allah. Kafin nan a madadin Suleiman Babayo da sauran 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjan Hassan ke cewa mu ni lafiya daga nan birnin Bon.
22: Masu sauraron mu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: mashigar Hormuz na da matukar muhimmanci ga safarar man fetur da sauran kayayyaki a duniya. Gwamnan babban bankin Iran ya bayyana cewa ikirarin Amurka na cewa tattalin arzikin kasar na durƙushewa ba gaskiya bane. Ya bayyana hakan ne a wani taron asusun bada lamuni na duniya wato IMF a Bangkok, yayin da Iran ke fuskantar takunkumin hana zirga-zirgar jiragen ruwa da Amurka ta kafa mata domin daƙile fitar da man fetur da rage kuɗaɗen shigar gwamnati. Rahotanni sun nuna cewa fitar da danyen man fetur din Iran ta teku ya tsaya cak a mako na biyu na watan Satumba. Haka kuma darajar kuɗin kasar ya fadi da kusan 35 cikin 100 na darajar sa idan aka kwatanta da dalar Amurka tun watan Yuli. A halin yanzu hauhawar farashin kayayyaki a Iran ta kai kashi 73.6 cikin 100 a watan Satumba. Babban bankin kasar ya ce yana daukar matakan shawo kan hauhawar farashi, daidaita darajar kuɗi da kuma tabbatar da samun kuɗaɗen waje domin sayan magunguna da muhimman kayayyaki. Haka kuma ya kaddamar da shirin tallafawar riyal ta hanyar sayar da dala har dala biliyan 2 ta bankunan gwamnati. Iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To an gaishe ki Khadija Ahmed Rufai da kika fassara kuma kika karanto mana labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: To nan gaba kadan muna tafi da rahoto kan yadda wasu Hausawan Afirka ke ci gaba da kwarara zuwa kasar Libya domin neman abin dogaro da kai, duk kuwa da hadarin da ke tattare da wannan tafiyar. A fagen shirye-shirye kuwa akwai abu namu da darasin rayuwa, sai kuma ra'ayoyinku matasa da kuma ra'ayoyinku kan rahotannin da muka gabatar. Amma kafin nan za mu fara daga yankin gabas ta tsakiya, inda a daidai lokacin da mayakan Houthi ke zafafa har-haransu a Saudiya, suke kuma ƙara kutsawa cikin birnin Taiz mai matukar muhimmanci a bangaren yaƙi da kuma ayyukan agaji. Majalisar Saudiya ta sha alwashin murƙushe 'yan Houthi ko ana muzuru ana shawo. Daga yankin gabas ta tsakiya, wakilinmu Mahmud Yaya Azare yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
3: Yadda gidan talabijin din Al-Arabi na kasar Qatar ke yada abin da ya siffanta da wani kazamin artabin da ya barke a kasar Yemen tsakanin mayakan Husi da dakarun gwamnatin da ke kokarin fatattakar su, bayan da ƴan Husin suka ikirarin kwace yankuna da dama a cikin birnin Taiz wanda ke da matukar muhimmanci a bangaren soji da ma ayyukan agaji. Birnin da mayakan na Husi suka kwashe fiye da makonni uku suna markawanya kafin su fara kutsawa cikin sa a daren jiya, lamarin da ya jawo kara tabarbarewar ayyukan agaji. Kasancewar birnin na Taiz shine cibiyar rarraba kayayyakin agaji a sauran jihohin da ke kudancin kasar ta Yemen. Kakakin sakataren Majalisar Dinkin Duniya Stephen Judirak yayi gargadin cewa fadawar birnin Taiz din hannun mayakan Husi kan iya haifar da wani babban bala'i da ya shafi gudanar da ayyukan agaji a yankin baki daya.
4: The basic supplies in Taiz city are
3: ya ce babbar cibiyar bayar da kayayyakin agaji a kudancin Yemen kan iya durƙushewa a birnin da dama an jima da katse masa wutar lantarki da makamashi. Muddin ba a gaggauta dagewa birnin takunkumin da aka samar ba, to galibin mazauna birnin na Taiz kan iya tsunduma cikin halin kakanikayi.
4: Population in Taiz city.
3: A hannu guda, mayakan na Husi na ci gaba da harba rokoki masu linzami da jirage marasa matuka kan sassa daban-daban na kasar Saudiya, yadda a daren jiya wata roka da suka harba birnin Riyadh ya kai ga halaka mutum daya da jikkata wasu kimanin 13, bayan da rokar ta fada kan wata unguwar fararen hula, a yayin da ma'aikatar cikin gidan kasar ta Saudiya ta sanar da fara bincike mai zaman kansa na gano dalilin da ya sanya da dama daga cikin garkuwar sararin samaniyar kasar da aka girka ba sa aikin kakkabo makaman da mayakan Husi ke harbawa, musamman a babban filin jirgin birnin Riyadh da kuma kan kamfanin Aramco da ke jihar Dahran. Wala Allah, hakan ne ya sanya Majalisar Dokokin Saudiya ta rantama hannu kan wani kudirin doka da ya wajabtawa illahin 'yan kasar tashi don tunkarar abin da suka kira babbar barazanar ayyukan ta'addancin mayakan Husi da ke barazana ga wanzuwar masarautar ta Saudiya. Yarima mai jiran gado na kasar ta Saudiya, wanda kuma shi ne Prime Minister kasar, ya ce al'ummar Saudiya ita kadai ko ba da tallafin kawayenta na ƙetare ba za ta iya tunkara da ma samun nasara kan mayakan na Al-Husi, albarkacin jajircewar su da sadaukar da kai game da kishin kasar su.
5: Hadi harb as-Saudiyyin, hadi harbi,
3: yace wannan yaki ne na al'ummar Saudiya.

0: da kuma ni kaina ina ƙara tabbatar muku da cewa za mu tashi ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu don tunkarar waɗannan 'yan ta'adda, za kuma mu gwada musu cewa karansu bai kai tseko ba. Da izinin Allah, nan da ba jimawa ba, za mu daƙile hare-haren ta'addancin da suke kawo mana, kai zama mu fitattake su daga ilahiran yankunan da suke jin daga a cikinsu a ƙasar Yaman. Na kuma yi amannar cewa za mu yi nasara 100% kan wannan kyakkyawar aniyar tamu. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To, daga yankin gabas ta tsakiya kuma sai mu leƙa tarayyar Najeriya, inda bayan kwashe tsawon lokaci ana cece kuce akan sauye-sauye manufofin tattalin arziki da gwamnatin Najeriya ta bullo da su da suka haifar. A yanzu gwamnatin ta bayyana cewa tana sane da matsin rayuwa da wannan sauye-sauye nata suka haifar, amma 'yan kasar za su samu sauki nan gaba kaɗan. Wakilin mu a Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
2: Gwamnatin Najeriya da ta ba da kai bori ya hau akan wannan batu na sauye-sauyen tattalin arzikin da ta bullo da su, waɗanda ta bayyana cewa tuni aka fara ganin amfaninsu ta fannin bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke samu. Manufofi na sauye-sauyen da suka hada da janye tallafin man fetur da faɗaɗa hanyoyin harajin da al'ummar ƙasar ke biya, kana gabarin kasuwa ta yi halinta a kan batun takardar kuɗin a kasuwar musayar kuɗaɗen ƙasashen waje. Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne da ke Najeriya.
3: Alal hakika, wato sauye-sauyen tattalin arziki na Najeriya suna da zafi sosai. Damar da gwamnatin ya kamata ta bada shi ne, in ta ciza hurawa ake a tattalin arziki, fatan shi ne in an ba da wahala sai a kawo sauki. Ta ina in aka kawo manya-manyan ayyuka da aka malala ƙasa da su.
2: To, sai dai ga Dr. El Harun Muhammad ya bayyana cewa akwai buƙatar sauya lale, amma ko 'yan Najeriya sun fara ganin waɗannan sauye-sauye da alherin da ke tattare da su.
4: To, gaskiya ba mu fara ganin canji ba a rayuwa. Babu sauƙi gaskiya. Ya kamata a kawo mana wani abin mafi sauƙi wanda za mu samu sauƙi a rayuwa.
5: Kasan ita gwamnati teku ce, kuma manufofin shugaban ƙasa na alkhairi kowa ya gan su a ƙasa. An ga CNG an shigo da motoci, amma motoci wasu sun fara aiki, wasu ba su fara aiki ba. Kowane al'amari ne ka jira lokaci.
2: Gwamnatin Najeriya da ta bayyana cewa akwai ɗimbin alheri a tattare da sauye-sauyen da take aiwatarwa. Domin tuni Bankin Duniya ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya ya samu tagomashi na ƙaruwa na kashi 4.3 a zangon farko na wannan shekaran, wato ƙaruwa ta kashi 3.9. Baya ga wannan, akwai ƙarin kuɗin shiga da ake rarrabawa gwamnatocin jihohin Najeriya zai sauƙaƙa talauci har zuwa yankunan karkara. Amma ko suna sane da zahirin halin da ake ciki a yanzu? Malam Muhammad Idris shi ne ministan yaɗa labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya.
6: To, magana na gaskiya, duk wanda ya ce maka ba a cikin wani yanayi, to bai ne ya gaya ma gaskiya ba. Kuma gwamnati ita ba ta taɓa gujewa da cewa lalle mutane suna fama da ƙalubale na rayuwa a yanzu ba. Na farko tukunna an yi maganar CNG, wato samun mota ko kuma na'urori masu amfani da iskar gas. Idan aka yi amfani da wannan na'ura na iskar gas, za a samu ragowa fiye da rabi na abin da kake kashewa. To, idan ka duba ɓangaren 'yan makaranta, mun faɗi ko mun sha jaddadawa cewa ƙudurin shugaba Bola Ahmed Tinubu ne duk wani yaro da yake da takadda, wato wanda ya ci jaraba, wanda ya kamata a ce ya shiga jami'a ko kuma ya je polytechnic ko kuma babban kwalejin ilimi, wato college of education, idan dai yana da takadda, to ba zai a ce ya daina karatu ba saboda bayi da kuɗi ko kuma iyayensa ba su da kuɗin da za su biya masa. An ɗauki wannan tanadi kuma ko kawowa yau ɗalibai da dama sun riga sun shiga cikin wannan shiri, kuma za a ci gaba da yi.
2: Najeriya na cikin ƙasashen da suka daɗe suna aiwatar da sauye-sauye na manufofin tattalin arziki. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: To, labaran da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar, inda rahoton ma'aunin yunwa na duniya da aka fitar na wannan shekara ta 2026 ya nuna cewa rikice-rikice, matsalar sauyin yanayi da rashin tabbas a bangaren tattalin arziki na kawo cikas tare da bada damar haɓaka matsaloli na yunwa a wasu ƙasashe da dama, ciki kuwa har da ƙasashen yankin Sahel, inda ma rahoton ya bayyana cewa matsalar za ta fi ƙamari. Wakilinmu na Yemen Salisu Bukari ya duba matakan da hukumomi ke ɗauka a matsayin mafita, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: Kimanin ƙasashe 44 ne dai aka nunar cewa suna fuskantar matsananciyar yunwa a faɗin duniya sakamakon rikice-rikicen ta'addanci da sauran yaƙe-yaƙe da ake fuskanta, wanda hakan ke haddasa matsala a fannin haɓakar tattalin arziki, sannan da matsalar sauyin yanayi da suka haifar da babban koma baya tare da ƙaruwar yanayi na yunwa a cikin 'yan shekarun nan. Idan aka kwatanta da shekara ta 2018 da ta gabata, kuma cibiyar Helvetas da ta aiwatar da wannan bincike ta yi gargaɗi game da haɗarin na yunwa a ƙasashe da dama, ciki hadda na yankin Sahel. Farfesa Duko Abdulrahman, malami ne a Jami'ar Andre Salifu ta birnin Damagaram, mai sharhi kan harkokin tsaro da kuma harkokin ci gaba.
2: Lallai shekarar bana an samu kaɗancin ruwa na sama a cikin ƙasashe masu dama. Kenan wannan abin shine zai kawo ƙarancin abinci har ya kai inda ake tamaha za a samu matsaloli kamar na yunwa. Nijar tana cikin ƙasashe wanda ke fuskantar wannan matsala. To babu wani hanya wadda za a bi a samu mahuta sai kamar noman rani. Kenan dama ce yau mu gare mu bunƙasa wannan noman saboda mu samu cimaka wadda za ta wadata ga mutane.
1: Wannan lamari da ya sanya matukar damuwa ga ƙasashe da dama kamar su Madagascar, Haiti, Mozambique, Pakistan, Habasha, Benin, Burkina Faso, Mali, Niger da ma ƙasashe irin su Tanzania, da rahoton ya bayyana. Sai dai kuma idan aka yi la'akari za a ga cewa a 'yan shekarun baya-bayan nan ƙasashen Sahel irin su Burkina Faso, Mali da Niger sun tashi tsaye haikan wajen ganin sun kare mutuncin al'ummominsu ta hanyar samar da isasshen abinci, wanda ta haka ne ma a bangaren Jamhuriyar Nijar hukumomi suka nemi shawarwarin 'yan majalisa domin samun hanyoyi na gari da za su kai ga mafita. Mai martaba sarkin musulmin Jinju Bashir Haruna Hambali, wanda kuma yake jagorantar kwamitin kula da zaman lafiya da haɓaka kyakkyawar zamantakewa tsakanin 'yan ƙasar ta Nijar, ya ce sun yi nazari mai armashi.
3: An ga dai noma dai abu shidda ya kumshe shi: ƙasa, ruwa, iri, taki, magani da kuɗi. To waɗanga abu in sunka haɗu, sannan noma zai inganta, saboda na cikin abun kare mutunci, shi na cikin abun kare martaba ƙasa.
1: A fannin matsalar tsaro, da rahoton ya ce na daga cikin manyan matsaloli da ke assasa wannan matsala ta ƙarancin abinci, a cewar Farfesa Duko Abdulrahman, dama ce ga hukumomi a ƙasar Nijar da ma sauran ƙasashen Sahel na su tashi tsaye haikan wajen rungumar noman rani tun da wuri, tare da samar da kayan aiki ga al'umma.
2: Lale in babu abinci babu kwanciyar hankali a duka cikin ƙasa. Kenan neman hanyoyi yana da mahimmanci, musamman a yankoki kamar na wajen su Talabiri da ke fuskanta ta'addanci mai girma a cikin wannan yanki, inda 'yan ta'adda gaba ɗaya sun hana ma mutane, musamman manoma da makiyaya, amfani da daji saboda su samu amfanin shekara. Kenan wannan abubuwan duka ana iya danganta su da kamar ƙudurori wanda gwamnati ya ɗauka na maido kwanciyar hankali
1: a ƙoƙarin da ake na samun mafita don kaucewa faɗawa mugun ƙangi na ƙarancin abincin jama'a da ma na dabbobi. Wasu ma sun bayar da shawarwari ga makiyaya da sauran masu dabbobi da yawa cewa su dibi kansu, tare kuma da neman gwamnati ta ɗaga ƙafa wajen batun nan na hana fitar da dabbobi ya zuwa ƙasashen waje, don ganin masu dabbobi da yawa su samu su sayar da daraja maimakon ci gaba da riƙe tarin garke, alhali babu damar ciyar da su yadda ta kamata. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
0: To daga Jamhuriyar Nijar in kuma sai makwabciyarta ƙasar Libya, inda tun nan da shekaru da dama da suka gabata ake samun rahotannin cin zarafi da gallazawa baƙin haure a ƙasar. Sai dai duk da wannan haɗari da matsaloli da ke tattare da tafiya a ƙasar, wasu Hausawa na ci gaba da kwarara zuwa cikinta domin neman abin dogaro da kai. To ko menene ke jan hankalinsu zuwa ƙasar ta Libya duk kuwa da wannan tarin matsaloli? Hawa'u Sama'ila ta duba mana wannan batu, ga kuma ƙarin bayani a cikin wannan rahoto nata.
4: Libya na daga cikin ƙasashen da baƙin haure daga sassan Afirka ke zuwa domin neman aikin yi da inganta rayuwarsu. Yayin da wasu ke amfani da ƙasar a matsayin hanyar tsallakawa zuwa Turai, wasu kuma na zama a cikinta domin neman kuɗi da tallafa wa iyalansu. Sai dai neman aiki a Libya ba karamin kalubale bane musamman ga bakin haure da ba su da cikakkun takardun zama ko aiki. Wasu na samun ayyukan gine-gine, gidajen cin abinci da aikin gida, amma ba duka ke cin moriyar wahalar da suke sha ba domin wasu na fuskantar rashin biyan albashi da sauran matsaloli a wuraren aikin su.
5: To cin zarafi ko kuma wulakanci ko wani makamancin haka a nan kasar Libya musamman bakakin fata gaskiya zai yi wahala a ce mutum bai fuskanci wannan matsalar ba, saboda ko ni ma nan a farkon zuwa na nan kasar Libya akwai lokacin da Laraba suka zo suka dauke mu aiki. To bayan sun dauke mu aiki mun je mun musu wannan aikin nan, sai da yamma suka dawo da mu. Bayan sun dawo da mu ba su biya mu ba, muka ce kudin mu ba, suka ce ai aiki bai kare ba sai dai gobe. To muka maza sai sun biya mu yau, haka nan dai muka rabu da su, ba su biya mu ba, suka ce ba za su bayar ba sai dai gobe, muna so mu koma gobe mu ida wannan aikin nan. Mu kuma mun san aiki ya kare, kawai dai ba su so su biya ne.
4: Sai dai matsalolin da bakin haure ke fuskanta a Libya ba su tsaya kan rashin biyan albashi kawai ba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana yadda bakin haure masu neman mafaka da 'yan gudun hijira ke fuskantar take haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Rahoton ya yi nuni da matsalolin sace mutane, kama su ba bisa ka'ida ba, tsare su na dogon lokaci, da kuma tilasta musu biyan kuɗin fansa kafin a sake su. To amma duk da waɗannan haɗura, me ke sa wasu Hausawa ci gaba da zuwa Libya? Rashin wadatattun ayyukan yi da matsin tattalin arziki a ƙasashensu na daga cikin dalilan da ke sa wasu ɗaukar wannan kasada. Wasu na ganin cewa ko da yake akwai haɗari, samun aiki a Libya na iya ba su damar tara kuɗin da za su tallafa wa kansu da iyalansu.
6: Ina jin daɗi zamana a Libya. Abin da ya sa nake jin daɗi, gaskiya ƙasa an ka ɗauki, in kika ɗauki a ƙasashen Afirka ma gabaki ɗaya, a yanzu wannan yanayin da ake ciki, babu inda zaka zo ka yi nema ka samu irin gaskiya kamar ƙasar Libya, ka huce ma kanka takaici, musamman ma harkokin gida ko kuma wani kama sana'a.
4: Yayin da wasu ke samun abin masarufi daga ayyukan da suke yi, wasu kuma na shan wahala ba tare da samun haƙƙin aikinsu ba. A ɗaya ɓangaren kuma, kasancewar Libya a gabar tekun Bahar Rum ya sanya ƙasar zama ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da bakin haure ke bi domin shiga Turai. Kasancewarta makwabciyar Niger ya kuma sa bakin haure daga wasu ƙasashen Afirka, ciki har da Hausawa, ke bi ta wannan hanya domin isa Libya. Sai dai ba duka masu zuwa ƙasar ke da burin shiga Turai ba, wasu na zuwa ne kawai domin neman aiki da tara kuɗi, duk kuwa da matsalolin da ka iya fuskantar su. Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da jan hankali kan cin zarafin bakin haure a Libya, matsalar rashin ayyukan yi da matsin rayuwa a ƙasashen su na ci gaba da zama abubuwan da ke ingiza wasu zuwa neman arziki a can. Kuma muddin waɗannan matsaloli ba su samu mafita ba, da wuya haɗuran da ake fuskanta a Libya su hana wasu ci gaba da zuwa ƙasar domin neman abin dogaro da kai.
0: To a gaida Babu Sama'ila da wannan rahoto, da kuma shine muka kawo cikamakiyar rahotannin da muka yi muku tanadi a cikin wannan shiri namu na rana. Nan gaba kaɗan za mu shiga shirin shirye-shiryenmu.

0: Dan nan kirji wata dadaddiyar al'ada ce wanda maza sun ka gada tun iyaye da kakanni a kasashen mu na Afrika ciki har da jamhuriyar Niger inda da zaran magidanci zai ƙara aure to sai yayi wata hidima ga uwar gida wanda zai sa ranta yayi sanhi to sai dai a baya-bayan nan al'adar na ta da kura mutuka a tsakanin ma'aurata domin a wannan zamanin wasu mazan na ganin babu amfanin bada wani abu wai shi dan nan kirji ga mace don wai za a yi mata wata kishiya kai hasali ma wasu mazan ba sa ma sanar da matan su cewa za su ƙara aure sai bayan an yi auren ko kuma matan sun tsinci zancen ga shanun talla uwar gida Hajiya Sare ta ce
1: kowanne yi dare gwalgwadon shi domin Allah tunda dai abu ne za a kawo maka sabo a saki maka kamar wani sabon rayuwa ne zai tahowa kenan mutum yana iya dauke maka dawainiya gyara maka ɗakinka ya baka kuɗi kai ma kai dan dinke-dinke ka canza amma wasu mazan sai su diba su ce wai oh a'a ba dole bane sai an baka wani ma cewa zai ma lahimmiyan maka bale zai baka wani abu kenan kin gani wani bai baka wani ka wallahi yana baka yace to ki tai ki gyara jikinki ki tai ki gyara ɗakinki saboda kamar wata sabuwar rayuwa ce za ka koma a shiga
0: wasu mazan dai masu girmama al'ada na kashewa matan da za su yi wa kishiya kuɗi daidai gwargwado wasu na ba da kyautar mota kuɗi umara ko haji kai duk wani kyaututtuka dai a wannan lokacin kuma uwar gida na shirya biki na alfarma wanda ake cewa markenda inda take tara kawayenta da ƴan uwanta da masoyanta domin nuna farin cikin ta to sai dai duk wannan ya fara komawa baya domin wasu mazan na kin bada dannan kirjin a cewar Hajiya Sare
1: wasu matan manyan matan sai su ce ba su markendan nan da ake yi saboda baka bada ba kenan ya za a tara mutane a maka wani kuma sai ya ce eh gashi shi ya taya sai kayan shi a mishi da huwa saboda mutanen shi abinda ke kawo ni bi tashin hankali da fitittira kenan fa
0: to sai dai a cewar Maryam akwai bukatar maza su kyautata wa matar da za su yi wa kishiya dukwa da cewa a ra'ayinta babu batun yin taron biki na markenda
2: wallahi tsakanin mata da miji dai sai Allah shi aure halal ne ba haramun bane ba kuma karin aure arziki ne kuma ci gaba ne ya kamata a ce mazaje idan za su ƙara wa matayensu abokanan zama su kyautata ma junansu shi ƙarin aure ba wani tashin hankali bane ba wata kwarmiya bace ba bai kamata ya ta kwagira ta ba yana nuna mata ba ta da wani unhwani dan zai yi wata sabuwa wallahi duk abin da ya kamata na kyautatawa bayan taushe zuciya da zai yi mata in yana da hali daidai gurgudu na kyautatawa iyakar yin shi ya kamata yayi mata marken dai kuma ya danganta da ra'ayi ne wannan kowa da nashi wasu suna yin markenda wasu kuma basu damu da markenda ba ni dai ra'ayina dai ko da a ce wai mijina zai ƙara mini abu ke zama ni wallahi kuɗin da zai ba ni na markendan nan na kwamace ma in yi wani unhwani da abuna ko in sa shi cikin hanyata ta kasuwanci na ya bunƙasa
0: mata dai na buƙatar kulawa ta musamman idan har za a yi musu kishiya kuma akwai dabaru da ya kamata maza su bi domin ganin sun kwantar wa matansu da hankali a cikin wannan lokacin a cewar Hajiya Hauwa
3: kana iya kiran matar ka wance kinji ina son in ƙaro miki abikiyar zama ba tare da amma ke na gaji da ke ba ko kuma wai don ban da buƙatar ki la ga abin da za a kai ke kuma ina son in ji akwai abin da kike buƙata bangarenki me kike so in har bai yi ƙarhi na ba tunda kin san iya abin da kin san ƙarhi na ni ai to zaki iya gaya min abin da kike da bukata sai ta ce maka to ni dai gashi abin da nake so in bai yi ƙarhin ka ba kai mata mana matakka ce kumi za ka yi mata baka fadi ba amin dorawa wani wa'azin shi dai yace inda zaka ba mace 100,000 yace kashi 80,000 yace duk kai ne zaka ci su maza har yanzu ba su gane bane duk abin da ka ba mata hayyar cikin gidan nan za a yi unhwani da shi duk abin da za ta sayi na unhwanin ku ne kai da ita da kuma yaran ku hasali ma naka ma sai yahiyawa kina in kana da abin da kake da in dai ka yi ƙarhin abin da ta gaya maka sai kai mata sannan ita kuma waccen ka kai mata nata to saboda Allah ya za a yi matar ka ta tsane ka ko ya za a yi ta tsani matar ka wanda za ka kawo ko kuma ya za a yi ta tada hankalinta in dai hon mace ce wanda ta aje hankalin tunda matan ma masha Allah suna cikin juna, akwai wata komai zaka bata ba zata yarda ta baka hadin kai ba fi sabilillah, wata kuma wallahi in zaka bata haƙinta wallahi za a zamana lafiya. Sannan kuma ya zamo kai shawara da ita, na daya, na biyu ka bata haƙinta, ka nemi ka ji ra'ayinta, kai mata abin da take so, to abin da zaka kai kokari kai adalci tsakanin su, to insha Allah za a samu zaman lafiya. Amma kai arme ka dauki kudi ka kai mata, ka dauki me ka kai mata, ita waga sai abin da ta ji cikin gari, kai baka iya zamna ka gaya mata ba, ko kai shawara da ita, ko kuma ka dauki wani dan abu ka bata, kenan kaga kai da kanka baka so an ka zamna lafiya ba. Dama cikin gida an ka samu zaman lafiya, an samu namiji adali, in kai ga gida ya lalace daga namiji ne.
0: To sai dai akan wannan batun, mata na zargin maza da yi wa uwar gidansu rikan sakainar kashi idan har za su ƙara aure, lamarin da magidanci Mamman Rabiu ya musanta a kai.
4: A jara matu su mata yanda suke so, in za ka yi aure za ka ƙara musu kishiya, ka su ji awai, ka zo ka kai kaɗai daga kai sai ita, ka lallaɓa ka gaya mata duka da sauran shi. To kuma mazan gaskiya akwai wani bin kana jin yaunin ka zo ka gaya wa matalka ka ce za ka ƙara mata kisha, ka ba jin yauni ne. Na biyu kuma wani yana tsoron ya zo garin danna da kirjin wannan in ya waɗi ya matal arman wannan, yana tsammani ya watse da ba hanyar da tabbu wannan arman ba a yi shi ba. To kuma aka ɗauki kamar fannin kaya da ake baiwa ita kamar uwar gida da danar kiji, nan ma mata suna da korahi, sai su ce wanda ka kai amarya ya yi nasu, ko kuma to ka ɗauka ma duka ka kawo mata da na amaryar da nata, ka ce ta zaɓi wanda take so a ciki gudan a kai amarya, kowannan kai saboda Allah kai adalci. Amma a wurin mata baka huta ba, saboda akwai karin magana ta Hausa da suke cewa wai na shiga bin ɗauka babbar tahu da ɓarawo, duk abin da kai kawai kishi ya ce ba a so ta shigo, babu wani zancen da lalkishi.
0: To sai dai a ra'ayin magidanci Umaru, masanin al'adun gargajiya, girmama wannan al'adar kamar wanzar da zaman lafiya ne a tsakanin miji da matarsa.
5: Al'ada ce wanda a gaskiya yana da kyau, saboda idan za ku zauna zaman ya yi dadi kuma za ka kara aure, ya kamata wanda kace tare da ita ma kace wata ta mata, ba saboda komai ba, saboda ita ma ta samu daman da za ta yi bikin, ka diba kudi ka bata duk abin da ya kamata, sai ka kyautata mata ta ji dadi, ta tara mutane ta yi duk abin da take so na jin dadi. Mu a gare mu al'adance, in dai baka da kudin da za ka ba matarka wanda za ka yi ma kishiya, to ba ka yi aure. Tunda wannan al'ada ce wanda ya zama kamar farilla, marcan da ce nan, in za a yi dole sai an ba uwar gida kudi wanda za ta biya bukatunta, sannan akai kudin auren ma, haka ake yi. Sai ita ma ta tara nata mutane duka ko ina, ita mutanen ta ma sun hina amarya yawa, kenan in ba a bata kudi baya za a yi. To gaskiya al'adanci dai wannan abun yana da kyau, bai kamata ba a dinga bar mata za ka yi aure sai ka hana musu kudi, ko ka dai abu sai ka yi aure, wannan fada kawai ne da ke ya zai kawo tsakanin su ma. Amma idan ka bata kudi an kawo mata kishiya ko abin ciya zama aka zauna tare, to za a kama girman zuna, wadda ba za ta

0: To masu sauraron mu anan ne mun ka kawo ƙarshen shirin abu namu magani a kwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi
1: sai jami Thomas ai sai jami Thomas ƴaƴan jami abu namu maganin a kwabe mu
2: To an gaishe da Ramtu Isa wanke daga shirin abu namu kuma sai shirin darasin rayuwa tare da Binta Aliyu Zirmi
3: DW darasin rayuwa Masu sauraro barkanku da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa tare da ni Binta Aliyu Zurmi A yau zamu duba kalubalen aikin jarida a kasashen mu na Afirka me ke janyo wa ƴan jarida ciwon damuwa da aka ce da damun suna fama da wannan matsalar To madalla dan jarida wasu suka kira shi da muryar marasa murya wasu suka ce idan al'umma wasu ma suka ce mai binciken gaskiya duk waɗannan sunaye ne da mutane suka saka wa masu aikin jarida a irin rawar da suke takawa na ganin rayuwar al'umma ta ci gaba ta hanyoyi da dama kama daga ilmantarwa da isar da bayanai da bin diddigin shugabanci da dai sauransu to sai dai kash duk da irin wannan rawa da ƴan jarida ke takawa na ganin kowa ya ilmantu ya nishadantu ya kuma samu adalci su da kansu suna fama da tarin kalubale da yanzu haka da dama daga cikin su ke fama da matsalolin kwakwalwa musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya shin me yayi zafi ne ya aka yi suka samu kansu a wannan halin waɗannan tambayoyi ne da zamu nema wa amsa daga bakin shugaban kungiyar ƴan jarida a Najeriya Alasan Yahaya to madalla comrade barka da shigowa shirin darasin rayuwa menene yayi zafi aka ce ƴan jarida na fama da matsalar kwakwalwa da ciwon damuwa
4: a tabbas rahotanni daban-daban sun yi nuni ga cewa ƴan jaridu a duniya na fama da wato matsalar ciwon damuwa wani lokaci kuma har ma da ciwon kwakwalwa wannan ba karamin kalubale bane kuma wannan ya faru ne a dalilin yanayin yadda wato ake aiki din cin zarafi na ƴan jarida yayi yawa haka kuma cin zarafi misali ta harkar yanar gizo walau wato ta yanayin yadda ake cin zarafin ƴan jarida ta kafafun wato sada zumunta ko kuma yanayin yadda wato jami'an tsaro ko ƴan siyasa ke cin zarafin wato ƴan jaridu ya ce maka gaya wurin samun wannan kalubale abu na gaba kuma shine yanayin aiki din wato yanayin rahotanni da muke kawo rahotanni ne waɗanda akwai wani lokaci zaka je ka dauko rahotanni na mutuwa rahotanni na ban tausayi rahotanni na kalubale rahotanni na cin zarafi rahotanni daban-daban sun taimaka gaya wurin wato jefa ƴan jarida cikin wato yanayi na wato wannan matsala na wato matsalar kwakwalwa ko kuma wato ciwon damuwa
3: to ya aka yi suka samu kansu a wannan halin
4: mafi yawanci misali a Najeriya irin kalubale da muke samu ya ta'allaka ne misali daga bangaren ƴan sanda na cin zarafin ƴan jarida sosai kuma suna cin mutuncin ƴan jarida don haka muke ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a zauna a fahimci cewa mu abokan aiki ne ba abokan gaba ba sannan kuma ta nan ne za a iya samu a ilmantar da mutane a nishadantar da mutane sannan kuma a tabbatar cewa wato mutane sun samu cikakken bayani dangane da abubuwan da suke faruwa ga a yankunan su
3: a matsayinka na dan jarida kasancewa aikin jarida aiki ne na al'umma to daga bangaren ku a kungiyan ce wani irin gudunmawa ne kuke ba ma ire-iren ƴan jarida da suke da wannan matsala
4: gudunmawa da mu muke bayarwa a matsayin mu na uwar kungiya shine na farko mu ga cewa lokuta akwai tattaunawa da ake yi sai zamana cewa mun dauko wannan matsala din ya zamana cewa ita ce babban topic da za a tattauna a yanzu haka da muke hirin da ke a jihohi guda uku a jihar Plateau da jihar Ondo da kuma wata jiha guda daya suna nan suna wato program na sati guda wanda ake tattaunawa dangane da irin kalubale na cin zarafin ƴan jaridu da kuma irin yanayin da ƴan jarida suka samu kansu dangane da wato matsala ta kwakwalwa ko kuma wato ciwon damuwa a dalilin yanayin aiki din to wannan shi zai taimaka gaya mu a matsayin mu ƴan jarida ba za mu iya kamu ba dole sai mun nemi kwararru wanda su ne za su zo mu zauna da su ya zamana cewa mun yi tare ganin cewa mun inganta aikin mu kuma mun kutar ga ƴan uwan mu ma'aikatan na jarida dangane da fadawa cikin wannan mummunan al'amari
3: Comrade, bari mu saurari rahoton da wakilinmu daga Borno ya aiko mana Al-Amin Suleiman Muhammad.
5: Manema labarai da ke gudanar da ayyukansu a yankin da ke fama da kalubalen tsaro na fuskantar kalubale daban-daban wadanda suka hada da wahalar samun bayanai daga wuraren da ake rikici da cin zarafi da kuma shiga hadarin kai hare-hare da matsin lamba daga wasu bangarori. Baya ga wannan ma akwai matsaloli na rashin kayan aiki ko albashi da rashin samun horo na aikin kansa da ma yadda za su kare kawunansu daga hadurra da za su iya fuskanta. Wannan yanayi da manema labarai ke ciki a wannan sashi na Najeriya na haifar musu da damuwa abinda ke shafar lafiyar kwakwalwarsu da kuma haifar musu da cutar damuwa da ke kaiwa ga shafar ayyukansu na farautar labarai. Malam Ali Chiroma Ibrahim shine shugaban sashen yada labarai na gidan rediyon Peace FM da ke Maiduguri kuma babban magatakardar kungiyar ƴan jaridu ta Najeriya reshen jihar Borno.
6: ƴan jaridu a Borno suna matukar kokari sosai amma yayin aikin su kuma suna fuskantar barazana sosai. Barazanan irin na tsaro akwai inda ɗan jarida ba zai iya samu ya shiga ya samu labari ba dalilin rashin tsaro. Bayan ƴan ta'adda suna barazana ga rayuwar ƴan jaridu kuma gashi su jami'an tsaron kuma wani lokaci din ba sa ba ƴan jaridu goyon bayan da ya kamata.
5: To sai dai duk da wannan kalubale manema labarai ba su yi kasa a guyo ba wajen gudanar da ayyukansu inda yawancinsu suka ce sun koyi darussa daga matsaloli da suka shiga na aiki a yankin da ke fama da kalubalen tsaro. Malama Husaina Muhammad ɗaya daga cikin mata da suka kwashe shekaru suna aika rahotanni daga jihohin Borno da Yobe ta bayyana min irin darussan da suka koya.
7: Darasin da mutum ya koya ba kowane guri bane dan jarida zai ku tsakan shi ya nuna cewa shi dan jarida ne idan har ya tabbatar da cewa wannan gurin akwai hatsaniya ko kuma wani tashin hankali ko kuma fishin al'umma ko wani abu makamancin haka.
5: Shima Bilyamin Yusuf ya bayyana irin darussan da ya koya yayin aiki a yankin da ke fama da kalubalen tsaro.
8: Na koyi darussa da yawa, ɗaya daga cikin darussan shine yadda zan kyautata mu'amala da jami'an tsaro ta yadda zamu zauna lafiya musamman ko rahoto ne in nayi ba wani bangare da zai ce ba a yi musu adalci ba.
5: Masu ruwa da tsaki a harkokin yada labarai sun ce kare rayuwar dan jarida da kyautata yanayin aikinsa da ma kyautata walwalarsa domin isar da sahihan bayanai ga al'umma su ne muhimman ginshiƙai wajen tabbatar da cewa aikin jarida na ci gaba da taka rawa a lokacin zaman lafiya da kuma lokacin rikici. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
3: To comrade, kaji darussan da wasu ƴan jarida suka koya, ko shin akwai wata gudunmawa da hukumomi ke yi musu?
4: Hanya da muka bi domin mu taimaka wa ƴan umu ƴan jarida shine mun yi kokari mu ga cewa mun tabbatar da cewa ƴan jaridu sun samu wato abin da ake kira health insurance, insurance lafiya wadda za ta ba su dama ya zamana cewa sun je su asibiti sun samu ingantaccen kiwon lafiya daga matakin farko har zuwa mataki na sama domin cimma buri guda uku. Buri na farko shine a rage yawan mace-macen mata ƴan jarida a dalilin aihuwa. Buri na biyu kuma shine a rage yawan kashe kuɗaɗe da ake a dalilin neman lafiya. Sa'annan buri na uku kuma shine a tabbatar cewa an ci nasaran kan abin da Najeriya ta sa gaba na ganin cewa an cimma wani nasara da ake kira universal health coverage. Universal health coverage shine zamana cewa kowa a Najeriya zai samu ingantaccen kiwon lafiya ba tare da matsayinsa shine wane ko dan wane ko kuma wane ba. Idan kika duba za ka ga cewa irin waɗannan nasarori su ake samu a kasashe da suka ci gaba, za ka ga cewa kasashen Turai idan ka je ma'aikatu daban-daban za ka ga cewa kowa yana samun ingantaccen kiwon lafiya, walau kai talaka ne, walau kai mai arziki ne, walau kai minista ne, walau kai ko gwamna ne, walau kai ɗan jarida ne ko kuma makaniki ko na kamacin haka, dukkanin jama'a za su iya samun wato ingantaccen kiwon lafiya a cikin wannan tsari din. To wannan tsari din mun yi kokari mu ga cewa ƴan jarida duk sun shiga cikin tsari din. Alhamdulillah zamu cewa kulliya ta samu biyan kuɗin sabulu.
3: To madalla, yanzu kuma bari mu je ga filin
9: labari na.
10: Sunana Usman Abubakar, ina zaune a office ka zo. Manyan jami'ai da kuma sojoji da yawa da ƴan civil defense suka tattara ko ina kowace kusurwa ta office na, ta harabar office na tattare da bindigoginsu. To kaji mun zo abin nan, wane ne Usman Abubakar da ce gani, wane ne Hamza Idris kan ce to shi yana Abuja. Sai suka karbe wayoyina da duk abin da nake sadarwa da su aka ce to shi kenan tashi mu tafi. Muna zuwa suka zaunar da ni tukunna, ban ma san halin da nake ciki ba. Ina ganin sai bayan ƴan awowi kaɗan sannan suka na fahimci halin da ake ina ka samu wannan labari da dai sauransu. Labari ka ai muna samun labari kuma mun rubuta. Yawwa, saboda haka to yanzu ya aka yi suka yi ta mun tambayoyi dai.
3: Masu sauraro gabaki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilinmu da ke Maiduguri Al-Amin Suleiman Muhammad. Ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
2: To madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin ku matasa kan maudu'in da muka bayyana muku ko ai kuma na da ra'ayoyin ku akai. Ga Zainab Lamina Abdullahi.
9: DW Ra'ayin matasa.
11: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku jiwo daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun wani sabon rahoton Bankin Duniya da ya nuna cewa ƙarin 'yan Najeriya miliyan 18 sun fada cikin ƙangin talauci tsakanin shekaru uku. Inda a hannu guda kuma rahoton da bankin ya fitar a wannan makon ya kuma nuni da cewar 'yan Najeriya miliyan 113 ba sa samun ingantaccen ilimi da kiwon lafiya. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan

To madalla. Zan fara da ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun mamman Shazalmai na Suruwa tare da Usman Maidala Baushiri da Ciro Malanda Umara Mai na Suruwa tare da Sani Dawo Alaska Tsatsin Burin. Suka ce DW Hausa wannan rahoto na Bankin Duniya wanda ke nuni da cewa jama'a kimanin miliyan 18 ke cikin kangin talauci a ƙasar Najeriya. Dan haka mu a ganin mu babu abin da ya kamata jama'an Najeriya su yi dan kubuta daga cikin wannan lamari shine su tashi tsaye su rungumi noma da kiwo da sana'o'in hannu tare kuma da tura yara manyan gobe makarantun boko da na Muhammadiya. Tabbas idan suka rike wannan abubuwa ba shakka bayan mu ya sai dadi. Sai ra'ayin Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a Jamhuriyar Niger yace hakika waɗannan alƙalma akwai tada hankali duk da shike gaskiya ne. To amma ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta ta yi wa tufkar hanci ta hanyar yin watsi da dukkanin wasu manufofinta masu kuntatawa rayuwar talaka. Sai masu hannu da shuni su kafa kamfanoni da kuma tallafawa jama'a, matasa su kuma su daina raina sana'a. Allah ya sa mu dace, amin. Sai ra'ayin Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe a Najeriya yace wannan rahoto da Bankin Duniya yace 'yan Najeriya kimanin miliyan 18 sun fada cikin kangin talauci. Hakika bai bani mamaki ba, saboda talaucin ya karu ne sakamakon mu matasa mun dogara da takardar karatun boko mun manta da sana'a. Shawara ta ga matasan Najeriya, kada a jira aikin gwamnati, ka kirkiro wa kanka aiki da kanka, ka koyi sana'ar hannu domin ga ayyuka nan barkatai kamar su gyaran waya da dinki da noma da POS duk dai suna kawo kuɗi. Sannan kuma ka daina amfani da data wajen kallon bidiyon banza, ka yi amfani da ita don koyon sana'a a YouTube kyauta. Ni haka nake yi. Yau ban fada cikin mutum miliyan 18 din nan ba, domin wannan kasar gwamnati bata zo don ta taimake ka da komai ba, kai ne ya kamata ka taimaki kanka. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Jikan Mani Dingas da Musbahu Mai Shafshaf Dingas da Buniya Taylor Dingas tare da Sani Ciyaman Rijiyar Lemo daga Jamhuriyar Niger suka ce ba za mu dogara da neman aikin gwamnati ba kawai, ya kamata mu koyi sana'o'in hannu da fasahar zamani da kasuwanci da sauran abubuwan da za su samar mana da kuɗin shiga. Haka kuma yana da muhimmanci mu riƙa yin tanadi ko da kuɗi kaɗan ne. Mu guji almubazzaranci, mu riƙa saka kuɗinmu a sana'o'in da za su amfane mu a nan gaba. Amma fa bai kamata a ɗora wa matasa alhakin talaucinsu kaɗai ba. Gwamnati da masu ruwa da tsaki suna da rawar da za su taka wajen samar da ayyukan yi da kuma ingantaccen ilimi da kiwon lafiya.

0: da waɗannan sakonni na ra'ayoyinku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: To madalla an gaishe ki Zainab kuma biki nisa ba kamar yadda aka saba kamar kullun. Muna tare da ke kai tsaye domin ra'ayoyin masu sauraro bisa kan rahotannin da muka gabatar. Malama Zainab, da wanne zaki fara?
2: To ai kusan zan iya cewa zan fara da wanda yafi kowane daukar hankali kusan a wannan lokaci.
1: To shikenan.
2: Domin wannan rahoto na kasar Saudiya kusan zan iya cewa yayi dan bazata domin ya matukar daukar hankalin masu sauraron mu.
1: To gabas ta tsakiya ba?
2: Gabas ta tsakiya to akwai Ali Wada Abadan ya ce to hukumomin kasar Saudiya ya kamata ku ba a sannu dan Bahaushe ya ce mai laya ki yayi mai zamani. Sai Zakariya O Sajo Barade ya ce bana tunanin kasar Saudiya za ta iya wato kawar da 'yan tawayen Huta lokaci guda. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Yakubu Ganye daga Malamawa Dingas ya ce lallai muna goyon bayan kasar Saudiya. To akwai Mutari Basiru daga garin Malam da Magaram a jamhuriyar Niger ya ce a gaskiya muna kira ga kungiyar kasashen musulmi ta duniya da ya kamata ta shiga tsakani wato tsakanin kasar Saudiya da mayakan Houthi na kasar Yemen da kuma rikice-rikicen gabas ta tsakiya baki daya.
1: To malama zai mu leƙa rahoton na gaba ko?
2: To in mun samu dama za mu sake dawowa wannan.
1: Yawwa.
2: To wannan batun tattalin arziki na Najeriya shi ma akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Abubakar Yahaya Lakwaja. Ya ce ba mu yadda da samun saukin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi mana ba domin so nawa ana gafara sa ba mu ga ƙaho ba. To kaji fa ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja kenan sai.
1: Haka.
2: To akwai Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce DW Hausa tana cewa tana sanar da matsin rayuwa da kuma sauye-sauyen tattalin arziki ya haifar a kasar amma za a samu sauki a gaba. Gwamnati wani gaba kenan, wato shi ya jefa aya tambaya ne wace gaban kenan, an dade ana ruwa kasa na shanyewa.
1: Haka to ra'ayi ne gaba.
2: Yawwa ya ce yana da kyau mu gani a kasa domin kusan shekara da shekaru dai ba wasa bane.
1: To akwai dan mahawa ajanta yana shirin ƙariya ba.
2: haka dai kam. To kaga daga da Magaran ma, to mutanen da Magaran fa ba laifi sun yi kokari.
1: Aiko ana saurare ne sosai.
2: Haka akwai Usman Dan Fodio Line Dangana yace haba gwamnatin Najeriya ai ba sai kin fadi ba bayan tsanani ai akwai sauki, haka ma Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma.
1: To mu je gaba kan rahoton da hukumar nan ta bayyana.
2: To bari mu je na kasar Libya.
1: Okay, to shikenan.
2: Bari mu fara da na kasar Libya sai mu karkare da wancan.
1: Okay,
2: akwai Dauda dan mayaki maraki ya ce to ai dama kwararar da Hausawa suke yi a kasar Libya duk da cin zarafin da ake yi wato ake yi musu ai ba ma bakin haure ba. Rashin titin dafawa ne kawai da ke cikin kasashen sa na gado shine dalili da yake sa suke tafiya har inda za a iya wulakanta su. Sai Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce magana ta gaskiya abin takaici ne da tur da Allah wadai. Tsawon shekaru da dama da ake gallaza bakin haure a kasar Libya, yana da kyau shugabanninmu na yankin Afirka su inganta yadda suke gudanar da mulki dan dakile tafiyar matasa kasashen ƙetare neman abin dogaro da kai. Allah kuma ya sa mu dace.
1: To mu leƙa wancan ko ɗaya ko biyu haka ta samu.
2: To bari akwai Hassan Mamman Dinnai daga Damagaram da Raba garin Malam, wato shi ma daga Damagaram ne a jamhuriyar Niger, suka ce gaskiyar magana a halin yanzu da muke ciki babu wata yunwa mummuna da ke damun ƙasar Niger. Sai dai dan abin da ba a rasa ba, muna kuma fata Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci.
1: Haka ai ba Nijar kaɗai aka ce ba, yankin Sahel,
2: wasu ƙasashen yankin Sahel haka.
1: To
2: ka san an ce kowane tsuntsu kukan gidan shi yake.
1: Tunda dai da Nijar a ciki shi kam yana da tacewa ba game da ƙasar shi.
2: Yana da tacewa tabbas haka ne.
1: To ina ga Zainab kamar anan za mu kawo ƙarshen feedback din ko kuma in ce ra'ayoyin masu sauraron bisa kan rahotanni. To haka za mu koma ga malama Khadija ta shigo domin kamala labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labaran duniya.
4: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna fushinsa kan ci gaba da har-haren da Rasha ke kaiwa cibiyoyin samar da makamashi na kasar duk da bukatar Donald Trump na tsagaita wuta. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai har-hare kan tashoshin wutar lantarki da wuraren samar da man fetur da iskar gas kwanaki uku a jere. Ya kara da cewa akalla mutane 600,000 ne suka rasa wutar lantarki sakamakon har-haren. Rahotanni sun ce Rasha ta harba makamai masu linzami guda 39 da jirage marasa tuka sama da 120 kan muhimman wurare a Ukraine. Haka kuma har-haren da aka fai da wato da aka kai birnin Kyiv sun yi sanadin mutuwar mutane 5 tare da jikkata wasu 36. Wani bangaren kuma dakarun Ukraine sun ce sun kwato wasu yankuna daga hannun sojojin Russia yayin da Ukraine da kawayenta na Turai ke kokarin karfafa tsaron kasar sakamakon fargabar raguwar taimakon soji da bayanan sirri daga Amerika. A halin yanzu Zelensky ya isa birnin London domin tattaunawa da shugabannin Burtaniya kan ran tallafin da kasar sa ke bukata a yakin da ake ci gaba da yi. Wata kota a Jamus ta fara sauraron shari'ar wani tsohon jami'in sojin Ukraine bisa zargin sa da hannu a fashewar bututun iskar gas na Nord Stream a tekun Baltic a shekarar 2026. Wato a shekarar 2022 ana zargin Serhii K da taimakawa wajen shirya harin da ya lalata bututu guda uku daga cikin hudu wanda ke jigilar iskar gas daga Russia zuwa nahiyar Turai. Sai dai wanda ake tuhumar ya musanta zargin. Shari'ar na gudana ne a birnin Hamburg yayin da ake ci gaba da bincike kan wanda ya ya harin da ya janwo damuwa game da tsaron makamashi a Turai. Masu gabatar da kara na kasar Jamus sun ce ayyukan da ake zargin Serhii K da aikatawa waɗanda suka hada da kai hari kan wuraren fararen hula da kuma haifar da fashe-fashe da suka lalata kayayyakin more rayuwa da kuma ayyukan jama'a za a iya daukar su a matsayin laifin yaki. Wasu jami'ai sun ce har-haren da ƴan Houthi suka kai a Saudiya cikin dare ya lalata ofisoshin manyan shugabannin kamfanin mai na Aramco, ciki har da ofisoshin babban daraktan kamfanin, sai dai ba a samu asarar rai ba. A halin da ake ciki, rundunar haɗin gwiwar Saudiya ta ce ta tare wasu makamai masu linzami da majirage marasa matuka da aka harba zuwa birnin Riyadh da Zahran da kuma Al-Kharj. Mayakan Houthi sun ce har-haren ramuwar gayya ne kan har-haren Saudiya a Yemen. A gefe guda kuma wani jami'in Houthi ya ce Oman da Rasha da China na kokarin sasanta bangarorin domin cin mai rajejeniyar tsagaita wuta. Rikicin na kara ta'azzara yayin da har-hare ke haddasa asarar rayuka da jikata fararen hula tare da kawo cikas ga ayyukan agaji a Yemen. Iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To an gaishe ki Khadija Amir Fa'i da labaran duniya zagaye na biyu wanda kuma da su ne mamaka karshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin ki da kika karanto mana labaran duniya da kuma Suleiman Babayo da editan da ya tsara wannan shiri. Ni Yakubu Umar mai gizawa nake cewa sai da yamma idan Allah ya kai mu za mu dawo muku da wasu rahotannin da kuma labarai sabbi. Kafin nan ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku a wannan zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To bayan an sha labaran duniya a cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, za a ji cewa wani rahoton ma'aunin yunwa na duniya ya bayyana yankin Sahel a matsayin wurin da matsalar ta fi kamari ta da yake fuskantar barazanar yunwa a daidai lokacin da manoma ke kukan ɗaukewar damuna da wuri. To ko wannan matsala na da nasaba da wannan koke da wannan matsala da manoma ke kokawa, wannan shine ma zai zama jigon rahoton na mu na yau. A Najeriya kuwa babban kamfanin makamashin nan ne na duniya Shell reshen kasar ya amince da cefar da dukkan hannun jarin sa ga wani kamfanin iskar gas a kasar. A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuwa masana ne ke fashin baki kan yadda suke kallon tsohon shugaban kasar wato ya shiga wata rundunar mai akata AFC da kuma M Ventura da ruwan da ke marawa baya. Waɗannan da wasu ne za su zo bayan an gabatar muku da labaran duniya. Sunana Yakubu Umar mai gizawa, kuma ina tare da Khadija Ahmed Rufai wacce za ta sanar da mu halin da duniya ke ciki.
0: DW labarun duniya.
2: An rage gudun jirage marasa matuƙa a Ukraine bayan kamfanin SpaceX ya takaita amfani da na'urorin sadarwa ba zato ba tsammani. Rikici ya barke a Albania yayin da ɗalibai ke zanga-zangar neman inganta jami'o'i da murabus ɗin Prime Minister Edi Rama. Tokyo ta yi zanga-zangar diflomasiya kan kamuwan ɗan jaridar Japan da Rasha ta yi bisa zargin leƙen asiri. Ukraine ta ce an samu tangarɗa da jiragen yakin ta marasa matuƙi bayan kamfanin SpaceX na Amurka ya takaita gudun na'urorin sadarwa na Starlink da ake amfani da su wajen sarrafa jiragen. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuma ce ƙasashen yamma ba su gargaɗi ƙasar kan wasu hare-haren makamai masu linzami na Rasha ba, kamar yadda suka saba. A wani hari da Rasha ta kai Kyiv, mutane biyar sun mutu yayin da 36 suka jikkata, haka kuma mutane 600 sun rasa wutar lantarki bayan hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi. A wani bangare, Ukraine ta ce ta kwato wasu yankuna masu fadin murabba'in kilomita 277 daga hannun sojin Rasha, ikirarin da ba a tabbatar da shi ba. Zelensky ya isa London domin neman ƙarin tallafin soji, yayin da Rasha ta ce ta kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙi sama da 900. Mutane 6 ciki har da wani ƙaramin yaro sun halaka a hadarin jirgin sama a jihar Wisconsin ta Amurka a daren Talata. Jirgin mai ɗaukar mutane 6 ya faɗi a wani daji kusa da wurin shakatawa na Mirror Lake yayin da ake mamakon ruwan sama haɗe da tsawa. Hukumar binciken haɗuran jiragen sama ta ce matuƙin jirgin ya bayar da bayanin likewar kankara a jikin jirgin, sannan ya nemi izinin sakowa daga tsayin kafa 24,000, amma ba an bashi izinin sakowa kafin daga bisa ne aka rasa sadarwa da jirgin. Mutane 5 ne da yaro guda suka rasa rayuwarsu. Hukumomi sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a ƙasa. Ana ci gaba da bincike domin gano musabbabin hatsarin da kuma ko yanayin damuna ya taka rawa. Kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a Tirana, babban birnin Albania, kwana 2 a jere yayin da ɗalibai ke neman inganta yanayin jami'o'i da kuma murabus ɗin Prime Minister Edi Rama. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da motocin fesar ruwa yayin da masu zanga-zangar suka farwa gine-ginen gwamnati da shaguna, suka farfasa tagogi tare da cinnawa wasu gine-gine wuta. Masu zanga-zangar sun jefi jami'an tsaro da duwatsu da bumabuman da ake haduwa da man fetur tare da kafa shingaye a hanya. Ma'aikatar lafiya ta ce mutane 19 ciki har da jami'an tsaro da masu zanga-zanga da ma 'yan jarida da masu wucewa ne suka samu kulawar likitoci. An kuma kama mutane 16. Kungiyar Tarayyar Turai ta nuna damuwa kan yadda rikicin ya tsananta, tare da kira ga dukkan bangarorin da su kwantar da tarzoma da gudanar da bincike kan zargin amfani da karfin da ya wuce kima. Zanga-zangar ta samo asali ne daga bukatar inganta yanayin karatu da rage matsalolin kuɗin makaranta da kuma ƙorafe-ƙorafen cin hanci da rashawa, yayin da masu zanga-zangar ke ci gaba da neman murabus ɗin Prime Minister. Japan ta mika korafin takan matakin Rasha na kama wani dan jaridar kasar ta bisa zargin leken asiri ta buƙaci a yi mata bayani a ba jami'an ta na diplomasiya damar ganawa da shi sannan a tabbatar ana ba shi kulawa hukumar tsaron Rasha ta ce ana zargin dan jaridar UK Emal mai aiki da jaridar Hokkaido Shimbun da tattara bayanan sirrin tsaron Rasha a madadin wata hukumar leken asirin Japan an kama dan jaridar ne a tsibirin Sakhalin yayin da yake shirin barin kasar lamarin ya ƙara dagula dangantakar kasashen biyu musamman kan takaddamar mallakar tsibirin Kuril waɗanda Rasha ke iko da su yayin da Japan ke ikirarin mallakar su Japan ta ce har yanzu jami'an ta ba su samu damar tuntubar dan jaridar ba don haka ba san halin da yake ciki ba Ma'aikatar lafiya ta Kenya ta tabbatar da mutum na biyu da ya kamu da cutar Ebola yayin da annobar ke ci gaba da yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Mutumin mai shekaru 39 dan uwa ne ga mutum na farko da ya mutu sakamakon cutar a farkon watan Oktoba. Ma'aikatar ta ce an killace mutumin tare da sanya ido a kansa kafin ya fara nuna alamun cutar a ranar 13 ga watan Oktoba. Gwajin farko ya tabbatar da cewa ya kamu da cutar. Hukumomi sun ce an gano cutar tun da wuri saboda haka mun bayyin mu'amala da mutane da yawa ba daga cikin mutane 128 da suka yi mu'amala da marigayin na farko an gano 113 daga cikin su an killace 108 a Kenya yayin da biyar suke wajen kasar to iyakacin abin da ya sauka kenan
1: to an gaida Khadija Ahmed Rufai da tafsara kuma ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na DW
0: DW harkokin yau
1: To a harkokin namu na yau nan gaba kadan muna tafi da rahoto kan yadda kungiyar tarayyar Turai ta fara shirye-shiryen bude kamfanonin kasuwanci da kasashen Turai da ke neman shiga kungiyar. Akwai kuma rahoton wasanni da shirye-shiryen da suka hada da tabaka lashe da mutun da duniyar sa. Sai ra'ayoyin ku masu sauraro kan rahotannin da muka gabatar. Amma yanzu za mu fara da jigon rahotannin namu na yau. Wani rahoton ma'aunin yunwa na duniya da aka fitar na wannan shekara ta 2026 ya nuna cewa rikice-rikice da matsalar sauyin yanayi da rashin tabbas na tattalin arziki na kawo cikas tare da bada damar habakar matsaloli na yunwa a kasashe da dama na duniya inda rahoton ya nuni da cewa matsalar za ta fi kamari a kasashen yankin Sahel wakilin mu na yau mai

0: Toma Dalla. Jamhuriyar Nijar dai na daga cikin jerin kasashen da kasar Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Wannan ta sanya harshen Turancin Faransa ko Faransanci ya zamo harshen aiki na ƙasa. Yaren da kuma ake koyarwa a makarantun bokon ƙasar tun daga matakin makarantun reno har zuwa jami'a. Sai dai yau da 'yan shekaru koyon harshen Ingilishi na neman zama ruwan dare a tsakanin 'yan bokon ƙasar ta Nijar, musamman matasa ɗalibai. Lamarin da ya yi dalilin kafuwar cibiyoyin koyar da Turancin Ingilishi har ba adadi a biranen ƙasar ta Nijar da dama, kamar da yadda wasu daga cikin shugabannin waɗannan kulabluwa na koyar da Ingilishi suka bayyana.
1: Sunana Yahaya Zakara. Ni ne president wanga club Hamzari Toastmaster. Muna da club da yawa, amma wanga shine club na hari na harshen Ingilishi da muka kirkira shi a 2015 tare da taimakon jakadancin Amurka da ke Kasanga. Club nan yana ci gaba, mutane dubannai suka zo nan suka koyi Ingilishi, suka ce alhamdulillah. Tunda club a bude yake, duk mai so yana iya zuwa. Shekarun baya da muka fara, duk yawancin masu zuwa ɗan jami'a Abdulmumuni department d'anglais ne. Yanzu da English ya kai matsayin shi ya kai kowa na so, akwai ma'aikata, akwai 'yan makaranta, akwai ma 'yan kasuwa, muna samu kowa da kowa, duk mai so English. Kuma wasu manyan institute da makarantu su ma an yamai sun bude English club ko ina.
2: Sunana Abubakar Sadiku Jariri. Ni ne president na club d'anglais di Niger, wadda ake ce ma ELCN, English Language Club of Niger. Kowa da kowa yana iya zuwa, da wanda bai iya ba da wanda ya iya, ba a maka dariya, ba a komi, tunda kowa nan kadan kadan ne ya koya. Dan mu nan da muka fara, mu kan kanmu labewa muke, in an ce mu doki magana ko mu yi presentation kanmu ba mu iya ba,
3: mu gabatar da kanmu
2: ba mu iya ba. To yanzu da tahiya muna ma zanzana muke a bamu.
3: Yanzu kamar a wannan cibiya ta ku nan, kuna da kamar mutum nawa yanzu da suke samun horo a kowace shekara a karkashin wannan cibiya?
2: Gaskiya a kowace shekara kai muna iya samun mutum 300 zuwa 500. A matsayina na president d'anglais, kullum sahiya ba ta wayewa sai na samu ku da telephone
3: kira
2: ko in samu message na WhatsApp. Wasu 'yan uwa ne, wasu abokai ne, wasu kuma saman rezon sosiyo suke samun lamba ta, su kira ni su ce mini wallahi suna so su koyi Ingilishi, saboda sun samu aiki wajen interview Ingilishi da ana samu.
0: A bisa tsarin tafiyar da ilimi a jamhuriyar Nijar dai a hukumance ana koyar da harshen Ingilishi tun daga makarantar sakandare har zuwa jami'a. Wannan ta sanya ɗalibai 'yan Nijar da dama ke fahimtar harshen Ingilishi har zuwa wani mataki, to amma da dama ba sa iya magana a cikinsa. Sai dai a waɗansu dalilai na zamani na tilastawa da dama daga cikin waɗannan ɗalibai shiga irin waɗannan kulabluwa na koyon Ingilishi domin naƙaltar harshen na Ingilishi.
4: Sunana Fadimatu Makinta Bukar, ɗaliba ce. Tun a jami'a nake gani in ina so in karanta wani abu saman karatu na, tunani karatun da nake na min na ma'adani shine nake yi. So sai na gani duka littattafai da nake so in karanta a Ingilishi ne, sai a maida su harshen Faransanci. Sai shine na gani gaskiya wanga ba zai gyara ba, kuma ina so a ce watar na ta yi Amerika, saboda shi ne na zo in koya Ingilishi.
3: Zuwa yanzu kwalliya ta harabiyan kudin sabili?
4: Ina tuna shekaru 3 zuwa baya banna ma iya magana in amin magana a harshen Ingilishi. To amin magana sai in fara karkarwa, ko in an ce in gabatar da kaina banna iyawa sai in fara jin tsoro. Amma yau alhamdulillah tun da na zo nan ina iya magana gaban mutane.
3: Yanzu in kika je Amerika kenan zaki Ingilishi?
4: Sosai ma zan. Hello everyone, I'm Makin Bukar Fadima from Hamzari Toastmasters Club and we are very excited to have you with us.
0: Wasu daga cikin ɗalibai na koyon harshen na Ingilishi ne a saburi da suke da na zuwa karatu a ƙetare ko kuma tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya.
5: Kun san yanzu duniyar da muke, in baka iya Ingilishi baka iya komi, baka iya zuwa gaba cikin karatunka. Kuma ma in ka samu first degree ɗinka, in kana so kai dogon karatu, in kana so ka je can ƙasashen Turawa, sai in kaya Ingilishi. To kenan dole ne yanzu Ingilishi ta mu na wajibi mu etudiant da ma wanda kenan ga aiki, inda suna so samu nasara ce aikin su sai dai su koyi Ingilishi.
3: Horon shin ba ta isa?
5: In kun kai nan ga da airport Jori Hamani airport, can ne Faransi kina tsayawa, ko can ma France in kun je Paris ba su muku magana biskan abun ga Faransanci, Ingilishi za su muku magana. Afar in sun ga abun ga baku yi magana biskan Ingilishi, sai su komo biskan harshen Faransanci ko ku a koma wani harshen da kuna iya. Paske yanzu ma muna nan ga aiki da wasu abun ga Turawa da ke can Germany, Alman, to su ma a maganar da muna yi da su Ingilishi ne muke.
6: Sunana Abdulaziz Gambo. To abin da ya kani wanga waje shine domin in koyi English da kyau. Ina neman aiki saboda nayi EMIC to na ajiye aiki da nake nema. To kuma an ce za a yi min interview da English. Sai nace to kafin a kira ni ke na kamata in shirya. Sai nace to bari in zo ne nan ga domin karfafa English na.
7: To yanzu kamar Faransanci kada bai wadatarwa.
6: Ah bai wadatarwa saboda ko bara ma na so in ce sashen waje in yi karatu to English hana ni. To nace to bana ba zan yi rabar na ba. A halin yanzu ina iya yin kallon labarai da English ina fahimta kadan kadan kin kaso 100 ina ya ta ina gane kaso 60 kenan kun ga masha Allah an samu ci gaba sosai
7: to Allah ba da sa
6: amin amin amin
0: wasu daga cikin daliban yan Niger kuma kan yin tafiyayya zuwa kasashe makwabta masu amfani da harshen English irin su Nigeria da Ghana domin koyon wannan harshe Muhammadu Mahi na daga cikin dalibai yan Niger da suka dauki irin wannan mataki
8: eh lalle ni dalibi ne na yi karatu akan a fannin lantarki dan har ma sai da samun baccalaureate na kafin ma nake jona wata university wata makaranta uwaye na suka tura ni a Ghana koyan turanci koyan English dan a yanzu ma zan iya magana a English kuma dama ce babba na samu wadda za ta iya taimaka min zan iya karatu a kowace kasace kasace wadda ake turanci ko kasace wadda ake faransanci dan ina tunanin dama ce na samu wannan turancin da na koya wadda za ta bude min kofi da yawa a nan gaba ko da a cikin fannin rayuwata ce dan yanzu English za a iya cewa it's the best language the most speaking language in this world now
0: zaka dai tuni wasu daga cikin yan Niger da suka koyi harshen turancin Englishin daga bisani suka fara kafa bajinta da wannan harshe a rayuwar su Adamu Ahmed Abubakar na daga cikin irin waɗannan yan Niger
9: English yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimake ni cikin abubuwa da ni musamman cikin horar da taekwondo da nake yi na ji har ƙasa Korea can kuma Allah ya taimake ni da English ga da ni iya na yi dokan magana gaban mutane kuma na kokari na kutumta masu rai da ake yi kuma bayan wata ɗaya daga training da mun kai horaswa da an kai muna kin su akwai ƴan America akwai ƴan China akwai ƴan Africa akwai saura duka kama Nigeria da sauran kasashe da suke su a asalin su ma English suke karantar su amma yaren English ya taimake ni ranna Allah ya sa ni ne ɗaya daga cikin kwararrun wanda sun kai yi kuma alhamdulillah nayi
10: nasara and bless
0: zaka dai tun a ranar 31 ga watan Maris na shekara ta 2025 gwamnatin mulkin sojan kasar Niger ta kaddamar da harshen English a matsayin harshen aiki na kasa dabla da harshen Faransanci wanda dama kasar ta yi gado tun daga tauraron mulkin mallakar kasar Faransa

0: To ma sauraro da haka ne kuma shirin taba kalashe na wannan karo ya kammala. Naku Ghazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa maka kasance lafiya.
1: To madalla yanzu kuma sai shirin mutum da duniyar sa tare da Latifa Mustafa Jafar.
2: DW mutum da duniyar sa.
3: Wutar daji a Turai ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankuna. Masana na alakanta waɗannan tagwayen bala'o'i da sauyi ko dumamar yanayi dake ƙara tsananta a duniya. Wannan shine batun da zamu yi nazari akai. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na mutum da duniyar sa. Shirin ne dake nazari akan batutuwan da suka shafi muhalli da yanayi wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke farin cikin sake kasancewa tare da ku.